Isambule vana kutale. Gona program nimbula. Sana dhulu hiviti gona nominda uvengarabi. Kaka kambrakitu kani. Maina stesieni Okalandi ya New Zealandi. Wayana Planet FM. Do saiba ba puindi ono. Kenda waki kemi ni tale tiko ena alo mama rao na alo waka dhengu tiko tina ina taso taba tiko eso na lenga lelevu maina nandandela ni avu to dhungi ana tika na bima sulaki na bela beti tiko na bima kaya alunganga tiki tiko sa marutaki ni rao ni unie bukara rontal maina ya kabiendai eni mgoona paro karamu nimbula kando kamburaktika ena ve yono nakaloko na velo tulevu na nanda to itiko tiko ngo New Zealandi to manda to va vini vina keni virto no mekanda to ko orto na Pacifica Health and Welfare Network na songoni songo songo vewe kani ni was Pacifica Okalandi kando ngarama na viva katora taktaki nimbula kena tata rovi eso aranda vito urlinga tiko kina merati kena na tiko mbulungula yang gua pakai lap tak tiko na matin tu ni Selandi ana ana tambah tak dengan bula sana Ministry of Health tau ba bin nak tikina ni rani da tondo meroni bin rumo din dom tiko ana be mazawa ana ana tau bo sanga ba ka viti na ba ka itu ke mai viti ana programu ni bula ongo yang gua na Planet FM do sai ba pu indio no ke ona valati ya ona ka bien dai rotal ngani ni ngai ngole ana na itu mona libeliba kana ndambe koto kina na lomeni madha o katumai na vitala no ongo na kena mwana libeliba ongo na www.planetaudio.org.nz ni narao ni kunya yani tambane ni vosa bago viti ka koto kina na programu nimbula ongo wa mini vina kataka na nominiro ni wangolea maina nomini vima mani au wanga ongo mniro wangarorongo maito duwa matendo to ulu tanga na kabini kuwa duwa na matetaka ndo kile ilevu takumbeka waya na misila unonu mani yanga mida to vitalo no kina na kabini kuwa balate ni wakame mai vito viti kwa yokalandi ena vula sao na vula ongo na mati ongo na misila misi lendo amati kile ile kutoka vei kenda to meiviti ndo mumisa ndo weto vinga se weta kabi meiviti ndo tutolo sara na kena rombo yani ya wakatala nga kina ina bono le bongo e New Zealandi saatiko sara na kena ndo mgaroni me tarobi se me marurui na mati ongo ke saatombo vei ndua ya ena vula saoti ndua mbeka na wakanda to avukamai ena China Airlines na utu uti nisinga na vugo chonweri ama ni to vikuwa etiko maina mati ongo ya ama ni sabaka roti okwe meka akwe ni vei ilako ya kivulemu marurui to manda na mati o ya ena nona loma ni vali mbeka ya mani kena kani rarotaki ni nrausanga ni mani taur matua na ibang rongori kan rongande serbaga ni na bunuan ni ngande lebu kila ye New Zealand waya na bunuan ningito ilabo sen na Sky City na kenan kas

Latino a carreira e vacabuna na na na mai vacatete na mationgo kina leve vida tale e que a ia e na lomeni wanga buka mantenga ka wanda kota mai kina asama ni tau bayani endua na pasin dia na wanga buka ngore kandambe koto e na ruambeka na ndambe da kuna ya senga mbeka ni ya sedula ina tatarovi sana vaccination na wekana ngore wakabuna me sa rua toka na wekani wea sarto wakate teti kuma ina mati ngore o kalandi e o kilani sa kambura kitiko wakai tukutuku ni sa teti tukwene na misila sana kena manu manu somi dindo wakate tea na mati ngore na misila kena suatale na tiki in New Zealand. Yena I wale ni matongo na misila sa koto makawa New Zealand kila siku ni makawa toka na kena I wale sana vaccination na idhula ni misila na atin kadiwa nsangabula kadiwa sa atiko makawa iyo evunga rasasenga ni radhulai na itataro yungo kwa mwana ya ina rauni nde ni ndo utete tiko ya nikina se weta kabi tiko ya ni ina manu manu somindi sana virus ni misila kwa eto matata te rau rau sara ni to beso li aki kwa ena non da suru senda vu ke tigo vei kuna mate ongo na manu manu so mindi ni mate ongo taka sara wato tolo kwa ya ke da suru senda vu taka tiko na ke na manu manu so mindi ongori ye ke sa taka viko ke o manyo vingoma ma ena vu sena no na suru endu e sa tobi kwa etu kwa mate ongo ena loma ni lima na singa sana ngaya baka reitaki ki kwa ya mai vei ko na ye baka waka takili kileso sana kena waka reita kieso ni saatiko na misila ya sama ya madalatiko ya New Zealand ni waka batu umai China ngori sama ya takawa to lutale na wakande New Zealand na wili wili endai sabewe lima sanga bulu kandua toka na leo ni tamate New Zealand ya sa kune veira na manu manu so mindi ungo pambimbi wira orto ungori arasenga toko mbeka ni rasedulai na itataro visa na vaccine ni misila kasanga ngaro ni sarju kana matin tuni silandi kian kian tamva vaga ni mula mena taroba sana tobele mena maruro ya meka kwa ni kadha mbote italiani na veta kabi ni misila meva kama kena ataka manda maise nduana kena kadha mbote mayado na mba kitin kadiwa yo sanga bulu kandua ama ni tini baka dadano undolu na lewe ni tamate New Zealand ama ikuni vira se taka vira na mate ongo se tiko vira na manu manu so mindi ongo na lumitiko ni vetolu sanga bulu na undolu mbeka na lewe ni vanua ara taka vira na misila ono nanrawa mai duru evali nimbula mai vitu mai lengkai na nonrambula nembeleka na mationgo na misila ka talanga kina na bakti ni kadiu desa na bulu kabitu mai kuni talanga kina na na kena na mai mon so mindi ongo mai vida sara talanga na wekanda to vir na mationgo ye takalunga teni yang baki ungori senga ni mai kadiu na mbula ni bewa kani so to vir na mon mon so mindi ni misila ya mai dengu toka na bagi dasa ngulu kabi tongo ni bala tani indo na tamani campaign level ni veidulai se na immunization ni misila amayado ena ya mbaki tini kadiu dasa ngulu kabi tu ya bari taki baga dabe suan dia suan beka bikan sangu le dabe na kena dobi tobi na misila mai viti ya bango suan kena ibakarai taki wakanga ni datobi kata kata se datobi flu na bana na misila tiko vu mai nda ndo ya katakata na ya ngonda ndo rondo na wai ni udhu ndo wanda ndamu ni aluko ni matanda gai ndo usa na ngona ndo wakamena lame ya tumbe ndo usa na tikini kabula vula na loma ni ngusunda ndo kena ibagara itakilevu nisa koto na manu manu sumindi ni misila reikenda sando sibi tokom beke vida na singa rau ninga indo barra ita ki mai e so no matenga li waru rumba damu sena resh mbeka ando rau kune to manda e na matanda mbeka sanga indo tete ani e na boni ya manda tale na
na rash na warurumba na dautuni do damu isona warurumba damu kulini ya Rwanda.

Ndorani madondo na kena takavikenda tokana wa ruruba ndamongori amondo tutumbu na kulimia ngonda aruni yadavu madondo isona ngolando rani bimbi sareni isona na kena vitovi mate ongo serani tovi kenda ni ilenga na kitenda rani ilakona Vosota, eron ilenga na dalinganda sena ia infection, eron ilakuna nonda valle ilai, ni senga nindei sena, yadana beka yagi vokame diarrhea, mesenga tiku ni ilakua dei tiku, nagana nonda valle ilai, eron iku vikenda talinga, na kukua di katakata, meada usrena na pneumonia. Ya kesa ni garoni matua na teti ni mationgo kive indua nuwe kanda roni ya veni sana vivale nga ili usara roni ili kakana ina nonda ngaba kuboksi na nonda mona roni ndo wude na nonda mona mele ya dokina na dindivara ya sondo ya dokina na kile ili butoka na matiwa na encephalitis ni wakame ndo kalevu na metumbu se me kalevu na nondo mwona merelevu wabu na kina sona matirelevu so sona matangali disability wangi mbi veri na luvenda nando merangaro unisara mekakoni kete veri na luvenda na mati ongo na misila rota langani wabu na nondo na lenga ni nondo nindalinganda mda nasingiro ni rongo vinaka rongo naksaro ni ava kina na dindivara beka sada butu oti ni rotanga ni kadibe no nanda mbola ni vakalenga ikenda sar ke bimbi sar na kena tatarayani na misila sombe kana moner sanda kana idulai e mai tataro ni mationgo se sombe kana moner ngaro viti ko paga mati tale so ke retrovi kimoterapi con beka sono na tangeli kensa ah yo rotanga ngo rosar no rosar na takamirani na man manuso midiongo ni misila che sono mangiato marra ma tale ngare ti gombimbi voli rambuchete voli ah ma era sana maru roi cartango maki balatani ramnir na tovira takavira me lengo ngona le poco buona me na lei sudundole na ngone bukete te kitiko rota ngani re kera sudu mai e na senga suti ni irta uzoko na imbuli ni ya ngonra na tuva kini ya ngonra na kenra imbuli mbuli kwa sanga nrivikina me marorui matua sara uzeta ngano wekanda mrama karatiko mbimbi voli hindi sila li fatu na kena idula na idula wea na MMR na dana mbeka waka uiwai waka nasi ndua na idula asa turrito kede o misila o mo watu kena matangali matitali ndua kwa na dana la rubela ya rando udula na luvenda nirisinga yamba kiti avula timka lima ya mkendo udula talani sarle yamba kiva ya na idula ngwani sa kena inaki me na maruir na ngwani me maina mate na monumonu somindi ni mate etolu ngwari ya senga nga sarni tuku ni mi sarna tau zoko saratuna nondra ndei maina mati ongori eso tuku ni vanguo ni lower immunity ke mambale ni serati nga ni takavira ya salu tu somba na iwatangi nangendi ni nondra rawa irawa rawa maina manu somindi ni misila karadulai taro vi iratoka endo na watangi nangendi binaka tu kunyo kenda mbeka na matu anda si sudu ni sembera na mbakitin kadeo na sanga bulu kadeo etu kuni boli nda lako anda sa bondo nuya na kada mbote mbeka ni tete ni mmonso mindi ni misila ikaina kitu wakabunu wende ndua enda sa taro vira tuki na nungu wakandi tu kuni mbeka ni sanga suti ni takavi kenda rawa rawa na mmonso mindi ungori ya dando mwale nga enda kera baka sala perina nanda bunu waikir na kena dau un waikir na nasi me rawaga madala me tata run dandike bi sar talanga mo ke mina we kai kima me nda tiko bimbi boli se o ke mina marama o nda ke tiko ke varo ti nina sanga ni do dulai ena vaksin ongo en bala tangona ni nda tiko bimbi boli na tiko sana kena matangali rana na nweso me maro roi tiko kina na marama o nke na lube nda spermisui na kumagin benga nendo dula rawa na marama ni sembera ni ratiko bimbi ni sembera ni yado na bukete ya kewa kao sas

μαρό λογικό όταν και την ήμουν μόνο μόνο στο μήντι ογκόρι νημί σήλα κάμι κάπου είναι πρώτη τι είναι κοιλά το κόκεντα είναι βέβαια ότι το έχουν πέρα εσύνα βίτους εσύνα τίνι δεν αγκαιράουν είναι τα μπότικο βουδουρένι ή τα ουτούμπα. Io clani e cada un po' ti con un matte un buona missila na a vita na ve e maten tutto ton da ku kenyu silandi quindi ti volevo me in Philippines perché chi na mai Australia con tal tinga me Europe ma è bolat ngani na ve maten tu e Asia India katal ngakin mai na mai America. Quando che son da carangandere, le su mai vangandere, ma ne maten tu e son gori, son da carvulang e mai cra, buca, cosa va mai, ne abbiamo maten tu e vidon gori, sana roa, talangani racco, tatico mai, ne mamma non suo mindi un gori, e roni mai taca, roa roa sarra, e in Ustilandi, ho usato avuta domanda, ne vevi a vanan rau na un dolu, na leveni, vanuo in Ustilandi, e rasengati con i rasataro vivinaca, e ne vei dula, se na iminai dei. Quando è sa caroni sartico kina na leoni vanno a menda tatango machi e so per sa kune veir na matengo merra tocca na non ve romani me rocco va tocca na va roba con i wai va nasi sana tau tocca menda na quarantin tecni tocca na kaku ani ve ngande akis ve to se aki vitalia nga kyo ngande tico mai le kal sabina nga menda sana rocco va ne ve va roba. Porque vou levar um gorri, manda marroi que anda tocando, andou na loma nem vou vale, andou a mandar na matica na loma nem vale um gorri, sande o avi coiani, porque a hora sara, na matia um gorro na missila. Quando a mona vive livre, nem rão nem vangar, porque a salquina, www.imeun.org.nz, que o que não dona tambana, garaba porque tamba que duet tico na missila. Che non ritornava nei telefoni, se non insomma, la seiva vuole un rau, va ono ono, walu ono tolu. Seiva vuole un rau, va ono ono, walu ono tolu. Guarri per tolu, na immunizzazione, na canimissila, na immunization. E na tamba vaga vaga nimbula rotal ngagno tangere ani, che non ritornava telefoni, se non insomma, la seiva vuole un rau. Walu lima lima. Saiva ono ono. Orua. Tamadakataka nimbula. Saiva walu nanrau. Walu lima lima. Saiva ono ono. Ngorinan. Tamadakataka nimbula. Sana Ministry of Health. Tokarua takatalen na health line. Sanga nisomi na talibon yung go saiva walu nanrau. Ono duandua. Duandua ono. Senartumon lima lima. Yana www. Healthline.govt.nz. Domat sami tombo kikem tu tan nanguna to sabi use to kane na misila ni takan dia na bi use ta ketu ani na vital no ngor ni wala ani na mona live live na www.planetaudio.org.nz Fijian kuni kena na program ni bula ke so tal no bakta taro e koto ranyo ni tare ya umai na ngor mona live live ngor na a uluviti at yahoo.com sena na mbani tale boni ve ko yakina saiva ruandua saiva ruono viwa saiva Vitu rua tolu aya wasna da lui viti sa ngandre muta tau taleani au setu ani na ve maslaki mda tiko sa tunda tiko bulan bulan tiko kita rai kan tiko na matela yeso sa na matele le beso da ve wase tiko kina giriani ke nom ni woni wai se ni ngir mai ki be e kai mami ba kai soron ki mami bo bebu ke sa na ngeroni e va kunyari sa na bebu ke non to health lines sa sulji kan na ben telefon yeso sa ni taki minta na waka ivanga tiki tiko na en dua na ibanga lelai bulang lelai na kabindai kemudian na barong tiko eno lomai New Zealand ya terongo tahun dah ku keyo kalandi kaki no kemudian na barong tiko main na via saya buru buru bunga onironi saya mati tiko main kena program nimbula nunggu masuk ni nonton pada tiko na sautu dah ve Bosai tik na vem bulang odi tik na vei kafe naka ke na vei kalai so roni da na vei la vei tik kina merah tik na tik bulang bulang waktu rata tik tik na nanda tui ay bulang buka bu balle waktu itu dua waktu itu kan waktu itu kan ramba ya waktu na dulu vite me ada pada masa waktu mai sa nanu meu waktu mana ni kiri kamu ni nak kabin ikon nanda pada tik na kalungat ini nanda kalu dia dere ni sa mau desa.

0: cáo
1: sa tiết cả mà tui
0: ai mà phải mà gì cái phải hạt gì ta là nó bây giờ có chút cái tao la vào có lo la mình có to à kì u mẹ coi vậy nè coi cái coi con ngà lai phô kì ôi mẹ coi coi coi phải đi coi à sẽ specially là tao đại nào to mà bây giờ na la vậy bây giờ phải ngà mà gì cái phần mà na tuổi ai ta uống nghe au ôi hát cái coi vậy lo tu ấy khi la mình nó bây giờ cái mà na la hì phải la qua kia ok hey coi cả uống mi ai mẹ coi cả uống mi ai I home at Tabla Masa, Tafiti of Fitu, eh? But you want to get by Matega Missnari to a toll, to a fit. But I know for it to a tape, Tom, I am Kagoe Koma Goya, Kihe, Kihe, Oshi Tafiti of Fitu, Tavaru, Wagu, Hake, Missalore, eh? Me, Tania. Kau hau bem mai just basically anak pegawai media TC. Ya, kau kena tahu. Tawar, bem mau tahiki, mau tahiki. Kau hape mau tafe, tapi kau so hape mau David. Orang kina tu, orang kina gua. Tawar gua gua. Alwa dah mau misalor, kalau misalor ini nak hake ya, hake. Ya, tukang fatu, o perfok bet haval wa to rumo no family pe to kito e lavanga son to mas ni haval wa no tamo pasion generacion o hifo ya hifo pe a lere mayai a misión na koya lo tu ka ke to ta pu ke ka e uhinga na e trailo mayai a haval wa no hake oi lo tu ko hipeia ko e misionara in ere ta e mamotu na ia ipe ka ulotu na e lava ului e hake ka u la masa na ia ipe ka ulotu i e mia misalore hake ko e ta varu o wa mame ko ia me kana e mui en au ia i kolomotu a i nukalofa a e ongo tahiti a e ongo tahisi
2: kolera a
0: iyo I area motu ai hange foko ko e toki ko e lau e tahabaru arno ko iko e hake ko ya pe a mo ui mai ai pe a misiona ko ya ta e mo pe toki hake mai ai ngai si aspirite ai ko e sentu li ko tau rao tato ko ke he wange au tau fe tato ko e tau ia ko e te au ni mango fulu go ki muana la ipe i pasifiki i tonga ta mo pasifiki e a moa solomone fishi e e ta ko tau la mo ta tau ni mango fulu pe ono mango fulu ki mui e o ta o wangea ko ta mata ia e ta au kolo ma ta o tolu ba ta ku ki muri ni e mo se mahino pe fishi mo a moa ka go nu silan Hawaii mo Amerika lahi ta pe ki Australia ha ube ha tau katai kamata ngahi enau ngahi lot kata ngahi sias keke beia iene tu kai koi ngawe pentekosi arwat ki nato dia fayat nato lo

bombole tu weekend na turanga na marama garbona wan elewa na bono le bongo New Zealand di bongo simi na ba city le bongo Wellington na Wellington Access Radio 27.2 FM o bombole tu weekend na turanga marama garbona wan elewa na sana tini ka bani ndo bono ke sa mai bokai tuku tuku na bono le bongo Wellington imbule minaka sa bombole tu gani na za tali na za nimbula na za ninganga ni wan turanga o Jesus Kristo ka unita kana bose ni klo na na roza ni kuwa na beba ungeti na be tumberi ki weekenda na singa ni ndai na kini mbule ni tabutu na kini mbule ni tao na tiko mbule vale sa da baro mtu mbule ni khalaka.